0: class when you bed you.
1: Hey, Jesus. That's a send me your mopa.
0: Aka se free.
1: E ka se free den sir.
0: Okay.
1: Monte menna.
0: Azunya ya da.
1: Am nyamo da wale zini sati me you say. Me nyamo.
0: E de
1: sir pa no nya kese.
0: Ozu sa.
1: E te se me hu ni pa.
0: Me hu fa zo, that's a kitu.
1: E se me hu ni hu ni monte me wale ye bi no.
0: I
1: do it. What for permit ba ku ko kitchen.
0: Dako no aja na abate ma best try.
1: Ati mama se so dia me ben na pada ko se me ko sara no.
0: Wa che kura.
1: Me wo adenta my 30. E radin so so so mo sira mo pa.
0: Amen.
1: Onya mo kase no onya mo kase. Wo gba mo mo ni pamonna. Me se mo na me so nna.
0: Amen.
1: Na mo sira mo hate.
0: O sha mo o tuma ko so.
1: Mo so bia urado onya mamo. Me te mo ka de bia.
0: O mo djuma nko so.
1: Pastor Mark,
0: I'm
1: on the

yada mo se mo amutimi e ba on phone line and I feel so mo mo ba Facebook na yada mo se mo kwaso eni echi na mo fa mo comment mo fa mo se da emra mo che se bibia anko ye nso ya na mo atimi draw your attention na ni nyina so eguso ne e boabo aye ho bibia anko ya da bibia mo me praise ye anko ha bibia anko ya na mo ka che se ya ha no ntwe ye na mo boaye penyu fosi ni wutwa sa.

0: no wodi a na weyem eti kidney ni nyina no dodo na afri sa na yema no eti yesra ban ba bi a sa enuro no firi ba no o ma enuro ni sa nko back ba bi o mo kra ba bi o mo hwehwe mu na o mo ma sa enuro ni nyina nko back sa se amwa ye enema bebre wo dwa so a sa na yema no frefre mu bet amwa ye yesre se ye pe ya ho ode pa dia mo mre dwom na mo mo sentare na mo sada amene nti dwom sa de mo ye investigation na mo hwehwe sa na yema no bi ye ka nyam be hu ni nyina e pa mo chew ene toso biem mimi pese tankase na ye adwuma tete mre mu no ensa nya adwuma se tankase ba me fie no be sama me oba me fi chire no be sama me oba dwom no be sama me ya o kyna bola me fensi ho ade a kyna me de a kyna fu a me do me ntwe ma ban na e ba be do ama me ne so be yira fa me eti me sre tankase no aban o ma ne samra na me ye adwuma na adwom no aban o mu ntua na momra na yaduane na yedi no dodo no ya poison manuas
1: eh
0: bodia
2: kasanka anka wo akutu wo your friend is saying kwedu wo watermelon wo fruit bia ye dia a wo pae mu di no e di ero ni kusu credit panabre odia na wanya yare and to wa wo kita wa dia wo se ne normal na wo di ton no e wa ba ka choso wo dia na ni boy e di to wa nto na okoto die e duro wo mu no and to that food and drug what for almost sorry
3: sugar watermelon.

ni ya. Wo rights ni na wo peye no. Fa mo mo je first no. En hyehye kakra wo ho.

0: ukọ obi kuro mu a
1: yeah
0: si e becho no e easy kura o
1: oh yeah
2: yeah e dey wodo ho akoma o
0: en se u ra ni kuro mu no ni ope no se ohwe otimisho passport mu kura ka se o se jina hanu mi se
1: yo yeah ba se si a
0: ba sa na o be obi o mi ase ya na e bi free inside o
2: o ma bi e
0: o ma be do akọ na o nya kwan ahwe o mu a
1: aka na anya se bi a ye be jai obi a de much
2: de se ka
0: se na no mi free Amsterdam o Holland na he travel to na unim se eh tuntun fo ho ya na ye ho abunsamfo
1: yeah
0: abrofo na wo ho no so far me kwa encounter tuntun ni ono ti immigration ono
1: da
0: let me be some question oh you are answering too much I ask
1: question
0: kasa so on kasa kitu abi o
2: na no de
0: de twetwa mo mani pe
1: wo tri se
0: o kasa woni
1: mu asa da wo frustrate
0: tuntun no no wo mu no
2: se eh tuntun ba ku bi am ko chia se imagine am kai am
1: I
2: bi sia tuntun mi ye ana me time am ah tuntun de
0: enye bi da
1: last time bi
2: akobro no me me de ana de
0: interview am bezi kra na ko tuntun opa akobro
2: ba me me de ana tuntun de bo am o o ye ya o ka bro fo ka o ye rosi minu ya wa de ne ga ehu ba o
1: ka ki

0: o kabro fo ka o ye do se minua what dey nne ngai hu ba o
1: aw ka kitch na o nne nne na ba
0: eh ye
1: che so what's the media ka big case
0: what's minua o ye no o train the corner ba e ka kra o se minua se me hwe ne nimu a o yi na na me hu se no tuntum mai bo ye kabro fo za ara no bro fo so dey so e go fo de kro bo won din o ye ya minua what dey nne dey
1: serious ba
2: e o ye dwun ti ansa na o kwa na
1: oh, ba sake su su ne ne hu nya me ne hu
0: nya me de mo ba
1: ku
2: video bi ne nam minim so hu no bi a
1: de wen a
2: aban da bi wen nyazig mo e misro nyazigi
1: mi bi sa
2: o ba ti bi a o woni fie
1: na fie na chipe o de london de bi a chire mi di adu nze bi na o ka
2: mi minim mo
1: a kwa kwa na ti
2: e ba o mama mi o
1: wan de wati e ni
2: ba
0: o se na no ma yi de bi so ba me ka ka kwa ma re
1: london ni de wati e ni
2: ye ye ji se obi wa bo che na ya na
1: when so e gan any all london so far na wari di mu obi a boy sin nyina adwuma de wa ye but when so no problem ka kre wo huna ye abaiwa no
3: yeah
1: abaiwa na yine na ese ohwe na o service ni yi na
0: ale na e muadi
2: edit red
1: it's not my great
2: na bro
1: milk way
2: ka na one one efima konwa na yeze
1: e bi brepa efima konwa
2: oh na ga
0: say na na
2: sa center table na e ma offer ya na sisi
1: I
2: go for the pimu da
0: say na ai kekedi e bu ne be se waro wo ye
1: that's our boys baby. Where did your boy come up?
2: Yeah. Oh yeah, now yeah. Did you hear me come once? Abante no no fie no. I saw them be sifie na chipe.
1: Yeah, man, for video.
2: Na em san ho mate. Go for na ba be ye.
1: Ana pasori.
2: Ana pasori wi a omo ko. Na so ma ma na na. Na wo twa video no se nyankopon ne ti asoma mo se mo mra me yes ade wi. Dia yan yakopon ye ya wa anya nwia.
1: Mo
2: na masori ahomachi. Na mo mo ba ahomachi si aba be ya nu ko fia kwa koda na akola akora na ye didi kakere. Wo ka se mo abre mo da.
1: Sare ndo ha dwim.
2: Mo be tete mo agu miso sa ahomachi ye wi a afi na mo ko no. Eye.
3: Charlie.
2: Na eye asembia ni ken tene.
1: Ni ken den yo.
2: Esan se kwagu. Un se nyamesem. Ana se asori asem no ka no anka ni ya ibu bonsam ba itu time bi so aya na ibi di hadwin nte ne kra ni bia ba to the sense say amafo ye soundproof
1: abo chen so ni na
2: especially ba bia o wa sori no wona nipa wo bebre
1: commercial area
0: bi
1: residential area.

0: eden ano na yede be kan se hie na wo se mpenifo to a obere no atone kwan so ama koma nyina toyem na ade ye de basabasa ye be se japade no ne honkeka ho ama ya hwere nkwa de ontwe ho mfemfiri ho
1: yeda yakopo na se na yeda police force as the oc ma nsem no akeka ko meisi mayetse na police ko a woko ho en na se yen ya me obem na police force wo ye professional bi anche mo baba inye kura na yeda wona se be we to na mo na oga sunje aba ya baba o se wona we prepare ne bi ma ya so accent there e bin mo the wife home work for be the baby 12 of them wife home work for fi na be awo chiso ha 8 wo ha wo so wo hwe won e ba so wo de ne de awo so kakra na so ye bom pa na doctors nso wo ye za wo be bi a awo hwe mo wo so we ya apromotion na ebasa na we film de ono yenko baby a wo wo no na ye de kan ye fe fredo ye ma ebusafo ya ko na ye kan de e mo wa pa no oya do ye de na mo bi amfa mbra nse ni sem na wo hwe ma police fo wo ye we djuma na hwe ma asumde mbra
0: Eti weye ene nsem kakra ififi mantem so afo nyamfo ekopeni ene tudwa na Kofi Agye ye nkono mprepre tire kra anhwe se de tie Kofi ye mo adwo mo akwaba
2: na se mejoso
0: eti de regional commander kan se se wonu mo atototo pempim a che se checkpoints ahodwo base nsianom ne ade eti enkobedie ahyase ba se de na etie no omanfo no se de ne hu won krofo mu no tikofom sei na tibia ne tie
2: Mechimia kase amanfo astate ba mo fiefie mo but beteki America kanza na tumu se system no as applique as a covid by no so as fe na ye enti nsi anipa dodo na omujane ye call ba bi no nyomu nyina na chimia ba esanse ba nyum ne nyina no otu ze onna ba fiefie mo fiefie ni mo nyina no ani ba ba akumienu tumu se efie de anipa ba 10 ne enka timu no ibabe mi ensa na abaisa zo buwa otumu se esuru ni hunti no osuru se obeba kora but ni nyina mu no omo hwese omo nyina beti nya ba ne so se wokwan hu nyina de afiki ahere nkwanta de ba ni wi ni ba onde so se ho nyani container se on do na ha ene me ti aka so omo mbi omo store ana so omo mbi omo container esa so bi esuru se ebi obi ni container division be csc ana se ebi ana asa beto aso mo su gbe mi omo nyar de stores ni onya do bi atin bi e and police checkpoint na no kwe o ma mount be bre na even we ni ban of district police command anyone no any ho ana mo cast ni ni na igp de bai no o ma station o mo awon ni men ni je le ka bi e free so do by be check o de free we ni ban so e ko so do so ana se e ko no se be check o san se omo mu free win ba no omo na kwak so do no mo free so do na ba win ba nti omo check omo nyina ana ma san mount another barrier e wo win ba junction bi enso